0: tolanga ma ko ale vai e kwa sela o si va mai o.
1: Vale ai ma sela.
0: Ai ole vai go sa vidi le uha o tu malo se sa vidi su tasi mai la lo sa sa wa li tu la. Ole su la ole ele nei kun sela ni ono se fulu pasine. E a fai fare lei a fu fanga le ni yasu tona ila yasu fondi a anai ole yasu le tupu. Ua malo lo ei la tau mai ngā luenga i aso lima sa usu ai i le tūru o pō mao. Ia misi la tau sa usu le la fwa tafi i sing. Ia ma la tau sa usu le munga la, ia ma ti munga. Wa ai te whanau e, a fai mai e fō fō leo a au. So li lo patu aso la, pia me ngai vinga ma shaka mafu. Sao e kūro pākua? Ha. E lewa peka lewa kur kāla ki pāse sēra kua whangarau kei pēse. Ha. Yo e wa ai alofa na yau tua a. Yo e o e tā penga le leiri whapusa. Kako kei mi astona ia nā. Se fai sau tala i asone astona. Kako la aiki tau kiri o maka maka kārunga kama kua voila pia pākpa yo tu fua o kama fuile lo fidi vaa si kamo faitala la tau nā vai teimia me si kamo ipu vore ma jipia ya, e fai mai o mo muru ngol mongwa vai asu e men kako fafie a aua pau lau le mongwa sole e se le mo ina au le lei vipi o kama e mo ingu ingu mongwa kala lo le kava ole lopa solo ola awe mo le ola kele i lungol mo ole o vai ole kamalingi ma le mango ma le ulu ele me la ju so te e a hango ti lo le ola ngal kamale o kai mau kingo ole apio paka me al kai au a dai ya ai si me ya lo fa fo anga chele nai tatu musika fo ne ya so ya fifi ya la va si u so ya nai ye mangku e fu i ya fa na umat tina ro fa tali mai yo au kilan ya

0: Ia, fatalo fatu ia teo teo, ke sene se yuli, sa ilele poe sa imoa from Maroon.
1: Boys to Men.
0: Boys to Men.
1: Na klai stiti.
0: Dungia, se umuli wale, sala pa o Yohane sanganga, eniko aloa ia, aloa ina, ngalu mane mana, roads na nai, ma lori soifua, ma lori fa'alosa. Fonga fonga mai, ya, manumia lava ne yaso.

0: I ole nan tu fafunga mai tata telefonu mai Samoa, ta pena ina mafunga ina mai, ele fetalenga ya autangabaya, tipi autangabaya. I lan te tu masangi luna ole radio Samoa, au kilani nusila. Nae, ya, languna lava malifatno no le te, le meo lo o tutupu mai, isi fanga malo, lo o yente mini, tato tunu. Au to titilu atu. Ile luas fulu ono tau sanga po le fasu tau sanga. Tu e fasu tau sanga ono wa umite leo teimi o le paku a moa. O le teimi nge, ya o le kako aistek. Ya o kau ngalo kwa ifo e mariko kore isa mariko upai pingi maza nge mele alisa fapop. Ya ya maa nga kaimi. Ai fia fia pe faari fumisi luki le mea male apa ele nge o le sasa fa. Ai, maa lolo loto. Ai, fa no notele. Officiri leo kau masal salo. Ia ia kaka fale anga mea le to tono malo te mine. Au fufu atu te mine tu le pai le pepengi pawa. Ele isi yoki yok senge. O le soifu a malo loin. Ala mo to tupu ma te mine. O le fatala leo, fata malo fenga malo lo iai. Po ole mea, ola ia kaka fale anga mea le to tono. Ya okay lo le va nga le nga yel malo o malo si kire mba ka makka ya ka mafia okay ve kwa ki hicha pipi o mba kuna kawri ki okay le fast o tele hicha pipi e fai e kuko kasher ka po kalami o tu chupu me va pia o na vasili don ma va va a se ana le tu chupu te me tu lepa a ya i fo ila marikani no nga winga O le na pe faso la korpa o ele si foi no foi na un macho. A o le wa le stem fo de pentato motala. Le si yo quiero que se ne fanga masini motan tanga so fu o le tuno. Na so a yo ya na ile va.
1: O le mele tupu ke do le kupu tato o tuno. Ya ele fa ingo fie. Kuso wa umaku ya Lesi vaenga sa faia le atunu, ya le uo mai le fastia. Ya le kau ma fai le fastia ya sol solo le leima, ya meo le atunu. Ya ke iloa, ilolo ngalfa ngongwa.
0: Ele kakala ngofa makifa sola kor kesio, kesio.
1: Ele inopral mele kupu, ya wa la kaika kilo. Ia fai fo io kaka ia supporting le HRPP kaka ia supporting le fast ia wale le lo polar ko inga ia le kap ki vai ai lunga le i lunga Facebook ma me ia wo fe kau ba i lunga o me ia le Facebook ke lo fo io o le ia sa o ia sa ngong kau fa sa fo ris kai mi le lau sa ngong ia kaka lai le o Ava kwele sa pala ya le fenga falo ngo kwele ile va kumi si o ki fola au
0: yo
1: ele o lo pola mele kupu ya ai por soy fuol or kako kum o le fa mo mo i fola au ya e wa se upu ngai ke misi ya o ke misi o ka ka kele e pe o ker fa le ma ile ke misi el fa le ma yo le na le mo ma ya ile de so so ngi ma se fo ngai ko a Mak kuah ngai kuah sing singos kah kuah kung olok pensiung. Ia walau faham ngah lah kuah kaji. Memai fuai lah kuah lah kuah fala awam. Ia memai sefui. Walau vakil ngah ngah kefalo ngah kuah le vakil ngah bebesin ngi fala mai. Oleh lu eh lu lunga lalo lunga lalo oleh mak kuah dia vaing dia ngofuai ngah bebesin ngi fala mai. Ia le buah omai. Ele o ele o lo o me kongwa le kupuka ko kum ele o kasi le loko le ele kasi le loko ese solo o ye manga kum mama fofo kan
2: Lo wo iska nga kau lo ka fa no foi. Iska nga kau mo si dia kule cha pipi do fast.
0: No.
2: Pa mai si dia kule fast do cha pipi. Eu carei no na po fe. Eu ka ika e ka kire au agi.
0: Ya. Malo malo. O vai fa fo esa no. Ale na sa no ma di no di ale fiume le palmia e ala audio ma di to le fono palmene le asol. Ne ve yeso. Wa ya tulepa tatutu fai fai male fa le ango nei o lau o pupulo chino le lau lo ngoi man pipelo malea malea ai lusu bono tau sango tula mai ia sala ko lango le se van a tau fai ango nei o fai a pe tu mai sina nei pa ia se tau fai ia tu wa manga mai ngal le fakas eso ia ia le fai fai fai mal fa malo ai ka ngoi sime wa te loa e ai lau no talo wa umi te re te mo to ina pe wa ro fangi e tanga tu wa misi e tanga tu wa i e tau a inga mai masa ni to ina le alu e mai chupe wa le le si me so pase se sa wa i papa stui sa me nga a pe wa masa wa ko inga wa lo ko le si aso bo se wa no ma tu fat la so sui wa so le olo le lengi olo si ku ka ka pono si ku ka sa va e lo a wa wai ko kumu si ko inga o ko inga ero ko lo fai tanga tanga pea
2: e fa pe nga
0: ya i vole kaya kaya wa ka uja ka kalo e ngau ngai le au si vole si pasi si al ka sa vi si ko inga e fa pe nga e kele me le tu ne fai a e pe yo lumbia nga a e ta fa katari a kongwe vole a edu ngala lo i a fina ngalo fo ai ko si mun wia tatu atu nu o le kuranga foi pela kawai se tasi o toi u kai o tatu atu nu le tono pang mengi pa uvono toi na e se la fiu fangurongo te me sau nuai le fionga ya tea toala peato valu su fiku kausanga on matua sui fua le vafone tono le tabipiri a veko le pase kofi a se a masanol vai o lofa al palemio ya y male palemene a o fifi el neto taya a veces to finga amu y al ne coin el e cupo ni se tulu al lan lan na o le tangata sa fia eta usanga sa a ver ma plisten va su cosa a ya tulu fue que cras a alo o pakistano se me va pena na i tangata va su fita sa tulu to finga mo bunga ao le uru inga nge ko ingo te apiato vato fa malo fa taifu ili a nge lu samus busu ina le fio nga le ipal mia ia mo le avanua fo ili nei a tamama chunga le tino o la ke vango malo le uples ke nge ito ino o ilo wa minsta ato
1: ia pei umo le o te apiato le wap miniska o ole afongol mea lea toi fuata ina ole ai ole lea ia pima toi fuata ina ma mea ha pima nga ele mo ye ye te pet ai la wau vai e se fo ile ta mali ni le mali e mo ma mana fa upu ma ya na fa ya le na fa ina tala
0: ia ia
1: ele se me la kaku koko a ye ma se ka ko fia fia ka ko e ma ka ko kala ka le mo fo inga le ngau ma ya au ke lo fo ke le lo i se si ni si le la lo langi po wa au se si o ko kongo se pa le mengi le la lo langi se va su fi ko sa nga nga lu ya fa ko ngol au ke lo ka ka mo mo le wa au de va su fi ko sa ya o e va i o le fa yo le ma li ya va va Hold kau sanga kengi ya.

0: Usi mai alo fa fuanga sa mo ta te talo talunga mo oe i le talunga la kapili ki ana e le au te mai tau atu ia i le tapisanga lusu ma le lima ia pe fe no fanga solo i le amtanga pot fai ufot neva yaso a mai tau atu talunga le ana fai ele po le asu tofi Tata alo ele au malusi e Penrith Panthers ia male au the Storms ia le alo fuu lele tato tunuu o le sunga ya sua whanungo o le ta alo le alo leo le tunuu e fai alau tala ili nei tau sanga ke ofu le le mua sanga fai longa tau oloa pe fai inga le au le a Storm a shine a kamalo e talonga umale kai konu kai duongia nga sikoa ia pe tai tasi ai o kaka e fai mai le au fasana lau fai pala au commentators fui o tangata e fofonia o le leanga o le tino o le se tangata tino le lei e le se tangata umi pasano tata pupu u le o talonga le aneo e au le neto sa ai me fai a small fai me lava can you believe a small man go through a big man
1: o le va vande o vai
0: man ma fofak
1: man ma fofak
0: Watu fa malo tata tua ile fu yalo le tino. E ule wana fa ina latu a wa su fa Melbourne Storm fa inga ya Penrith. Ai watu la wana fa malo. Alu umu mfana u Samoa.
1: Ya alu umu.
0: Ole aina o talonga pena amata e furta misanga lusu lima. Ya ili talonga na kura stofi. Penrith Panthers e lusu marilua. Storm si su fa. Talonga leno fa ile asona nafi. Bronco se tolu farm and Malole Raiders se tolu se fulu sole kasiro kalu matang ele i pe li makalo so or Raiders se le fainga au le la fa
1: ole kalu nga le ngo makamaka ya ngapo o mamaka i highlights ol kalu nga
0: ia ia fulu pe se ma ol ka kanga le kasi ya
1: kalu nga le nga nga ko o mal kai mio Olitia ya Canberra.
0: Canberra Raiders.
1: Wa ringa fa ilolo I Canberra.
0: Ya ringa fa ilolo CIO Stadium.
1: Wa ka longa mudi mudi fo ilia se Casio Alo Samoa papa li I kamalo papa. Olan ka longa mudi mudi le Congo Canberra mai le. Ole ol ka ka piko sidi de nga kele ka longa ile NRL. Ma ol ka ka fo ile Casio de Kalapu.
0: Ya
1: leanga
0: fa malo tota tota ile fo ya lo le tino o le si me tokia o le kala pro camper reason ta alo sta ale awa stadia pio mama ninka o le tota o what is a o le fa ku sa mon ka ki wa de yo la wo ninga ka ko se la ta no
1: ko lu se la u fa se fu ka si
0: a to se la fa ta si
1: po fa ko se la fa ka si ang po ba sa ko se la fa fast food
0: me va ile ye
1: o le record si le
0: wo
1: ya ana po la den lang ka lo ng mud mud ko ko ke ba ya ai wo um hal kai mi ai wo ko e ma lo a blanco si le ko mud mud le blancos ya nga ringa fa ya inga ya
0: Canberra
1: ale le ho fo ya Isio alo la e ka alo I ile au a kempa makuai makuai manga ia
0: ia na mai tau atu my brother ngore wola umata teimi ia ole si talo nga lea na faya I lea se foya na na fi talo I pramara iyo se sifuru ono faya inga le Dolphins e tolu sifuru marifa talo nga digle so la talo Newcastle Knights ma le Mendisi Iko si le Malaya Newcastle Knights I Newcastle le Malaya McDonald Jones Stadium le si talonga nei le seo la ta'alo ilu Warriors ia malapiki tasino talonga matango fie o la faya ina ile Echo Stadium I Sydney talonga nei le seo le Bulldogs go the Bulldogs o la ta'alo male St. George Dragons ili malayo le Alliance Stadium I Sydney o le Sharks o la ta'alo male Titans go fasu mlawi kamotino a talonga le la faya tayao Oh, kaulang kau e maka-maka tino talong ana. E faya ina in Malaya Coast. Lima suseng e kakio wa join. Awa mako e kau Coast e lima suseng. Ia ona taurunga lia talong a West Tigers ia Malay Roosters. Talong mana ia ale afaya ase I kau refale ka pelatonu. Ape kai ke maka maka i le fali. Ai ole no tatu te misa mua. Te lola tatu filoa i le aso fua lunga o famo. I le tula sumalua se pai le tula tasi no le fela suisifi a le au whangarua. O le ola usifi a uli tolu i le sutasi vai sorea. Ya le la avno mai fo ya mo avsina no pe atu sai fo ma pulen al litio ni Jamie my brother la va tu devo no te fa tu fa ma ye yo no le la car ko o le tu fa minute top fa tai fo ya o lu so mo le ma yo tu au mo atu tu ino samoni ya stona
1: ya e le il ne tu la e mo mo le le ngal fa tai te tu ma kengi mo le avno tu na mai ya tal no me fa so il mo le le tio ya va tu fo ile fa tai ile ma lo tato wa tu nu o esa fa lo longo mai ma mata mata mai ya fo ya vi inga ile li lo na lo fa mo lo na ma le ya fa ta lo fa tu fo i ma fa to fa tu ya le ma lo tato wa tu nu ya ma nu ya tele le aso Sapati atayao, ya mai se fo ia, wo mai masan ya.
0: Fai mali
1: el ne weekend, le pai atu fa fo ia.
0: Jo timua.
1: E se taimi ya to uruwanga ya. Vai fewa i le lungo awala. Awala fewa i onna. Fieinu se me.
0: Vi lupa,
1: no wa yele. De wa yele ta va le upa ya. Po fea la vo. Tu spenye ke fie mananga ye. Ya vidi mai ya wakwale upa ave oi aya ya ya lava le mai kongo la wale ya mabu ya lava le fiafi naftai
0: ya le ole na ndu fa forme ya le fiwa ya na e pi fa poisa fusion ya le jim mo ken fale mantua o te fai mei ta lo fai la tua oi ai o ke have so o ke fa ve la ve la tua oi te bi uma ave nga se so ke ke plasim lo uma na fai Ave musan ki kushi pe afayo nga kele me a ai ne Jamie yo vai ta to se ta to to feel why God bless and goodbye ora ta to va to fa il pc de ai pe mero mal ka ko internet ta to va to fa il pc de di o ipnesa Daniel Rao Castillo Mali Dagmoon